0: mimietol gerle nye liobishan. Osirata ligi yolole. Neja mayana lalo otol ngur amuni nche ingurieki. Kumbe tiniatol ngur niki ngurieki. Nitumo mom. Tatungani orankai tiniaranyo ungur. Nejo tiatua Luka. Yamatu enyene ile. Olgerle enyele 36. Ayuni yolo tata. Ajoke ara indokiti na atinias. Neyetu omomenkai omomo altunganak shumaraye. Edi altungani la yolo lagirata nagara isombu. Mba enkai. Tankara ke olmur. E ngurye ninye altunganak. Meginjora rankai ngurye altungani. Tinilo nye ngurye altungani upake. Neki waliki enkai tankarne yesu. Nejo bibilia.
1: 36 enoto ngur ana papa linyi ota ngur
0: nago enoto ngur ana papa linyi ora nyo ngur era papa ilang nyo ngur ola ilini ngule pasada ranka yang ngur tin unit mo momenkai ti unit megita repanka iki magizata nka kenya ajo eji nitu mo mom wengi sisa sidai tanka iyo tungani kumbe kindi menkai ya isisa kindi menkai kunaja Aisisa. Kanyonaisho enkai miki sisa. Meshi sola itwari ya.
1: Amen.
0: Kanyonaisho enkai miki nkunaja miki sisa. Kwere ntoki naisho enkai miki sisa. Na ulmur. Meshi sola itwari ya.
1: Amen.
0: Itanapa yok. Pekincho. Kwere ulmur na ninye olang enkigwana. Meshi sola itwari ya. Kwere sininye urkuak. Esipata. Erejo. Erejo encho esipata. Wengirukoto, mincha kekiorore. Kware sepata, neshoru sininye omomankai. Psalms 51, verse 6. Meshi sola iturieni. Psalms 51, verse 6. Ndungerera sheto monare tikita maari. Lefeso onwan tikita moimyeti. Erejo lefeso, rore sepata, wala latia lino. So magisi yoko likire mpilangai 51, verse 6.
1: Mwara?
0: Aha.
1: Esibata ngora
0: eh
1: esibata e atual taw iye uye
0: esibata e atual taw etiltunganak osibata rongutuke nemesibata atual tawja esibata e atual taw enkaja iye uye eh ore ankarakina
1: intenganaka nanwengeno nagut
0: meshi sola iruriene
1: amen
0: esibata e atua ninyana isho yoko mo Wengi sisa sidai tangai. Na enabaye na isom na olefeso imye tolgerle nyele tikita. Awungwana olgerle nyele tikita mwiminaga isom. Nejo, ore nkarakina, entu raya lejare, ero rosipat poa kingai. Ero rie olelatia enye. Amu kirayo kirubato olekai, olekai. Kore tangarakina, ero ranyo esipata olekai, olekai. Kore tata, tiniyo umomenkai. Akikisha ajo irorita esipata. Meshi sola itori yani?
1: Amen.
0: Akikisha ajo irorita nyo esipata. Pitu momom sidai. Omom wenki sisa sidai tangai. Papa tankarnola itori yani Yesu.
1: Thank you Jesus.
0: Ashe tankara kena wiki.
1: Ashangai.
0: Kyo omonincho yoko omom wenki sisa sidai ola itori yani.
1: Amen.
0: Taretu yu omare sheru sipata. Taretu yoko ola itori yani supat. Maito bulu wenki rukoto.
1: Thank you.
0: Tare tu yo mara lungur. Pegi tu momom sidai. Te yo la itoriani.
1: Hallelujah.
0: Wala itoriani kwa rana wiki. Ta sheki yo tiyo momino. Orengi sisa sidai. Te ye otetungani wala itoriani.
1: Hallelujah.
0: Wala itoriani nkai ashe. Ararangara ke lasar lang. Lengituru no te wiki.
1: Amen.
0: Tama yana po kikita inoto wala itoriani.
1: The name of
0: Jesus. Lelo gira ita itangara kita wala.
1: Amen.
0: Lelo gira ita itangara keke gira irukpiyo waleke. Lelo gira ita yanka itangara kene kitonyora kiduo ninche. Oh. Lelo gira ita itempukuno tona bana na gira ita inye.
1: Amen.
0: Tama yana po kiasar. Tama yana lasar long kutukiang, long kaikang, long benyang, lo wejiri nige asishore, lo mbo itiang, olepo kiweje, tankarni yisu. Kire jashi, amura magelani. Metoti wote yu tanawiki, aneni yewye. Na tankarni yisu, papa kire seremaye.
1: Amen.
0: Amen. To alelo gira ita ilasari lang, lekigira, lengitiru notewiki, lasari lang, long kagen, ormosori na bishana arisiet arena udo onwanile onwanimyet manoten kitengena tena Kenya.
2: Kayolo ururilenkai tiatwa mayana kiaki through the Bible TTB.
3: Tanga mwenge rogino orini mwenilai tiwipo kine bene niti. Engarisha rena sida ningindo kia kutenebo tena kitengena rangna jonchere. Tayolo ururilenkai. Irona keki ti mbuku engideru noto. Kaji Daniel Sancha olenteni. Tinita Biblia ino na atabolu tenebo yok engideru noto ematwe nyeto monare. Na, ore nenare jore ngarana rulusoye. Kiti mpolo se Biblia. Honi tukibo enelakwa kindiba matuan etomo nobo. Nena edokwea engideru noto. Na ekipo tenea kiti. Amo, kela ako atuwa larino kuni. Kiti, ejo olaitoriani. Kaisili gajo, yara lukutiki gerole tisira. Pegiri ya mare. Tinimi hata. Na hindi makai geroki yok, ningiligwa nopea kinchoye. Na kuna nabane ki imakita, ometa baikita ata. Kinde bai imaki matuwa nedoko ya tomonobo. Na kengasaka ya tashepenyo tene, ashuko kinone nani ki imakita. Ore rekuna matuwa tomonobo, nikitodua mba nara ongwan sabuki. Ore nedoko ya, ne ingito berata enkop. Ore niare, na embaratai. Ore neuni, na olota glankare. Na mba kuna sabuki ole. Na tenikitodua, enkai itasheki olorede. Lengo poki, melunga na mobo, kagi, iloshon poki. Ore terote Adam, ometabaike Abraham. Nitu ipangaki ankai likaitu ngani, kagi, Adam ake ipangaka o Abraham. Na, itashegi ninye, enko poki. Ematua etomonare, embaiki noto

0: ke mo sedir mo ralenga bale mo Emmanuel o le kise
1: jene bona no pk le lione ke e saita go ne
2: ke magine siasa o lo shole kenya
0: mo shere dar mas
1: yes
0: ni gara mind le o e lo wati yo la rico ni gara la raja ni gara sukul
1: ni gara o shole ga ram be ni be ga ja
2: imagine en ka kenya
3: dere magia tanga na na na Dorupo Lomon ke Mayen FM.
4: Erabaye sare yanka Kenya olingo ni jere bina bompo intine na bishana selega jo rana gaita Kenya na Mayena kariba ga maisha Lomon to ndopo tekuna sai ka jono Steven ole saringe ore henge pesta sabu na shoki otro dwaya heramaren kulukoni national land commission na beti bina utolo sho heramaren kulukoni tolo benya ko Kenya olo mani nelo imagan ko bisa ya shon commission na ngoro ilo tro len kulukoni mary senator e granga ma henge tshina ma yene fm tano risha erlo mona jo wore den karana do ne shamo gaja ngaki ne ko nyarin kulukoni olo benya ko Kenya ni da sabu ko rabali olo ngolo ngoli to tegele mesha ire jona ke shane jelo ni national yelo to ngolo sho le Kenya injere gara sheria na ribiten kulukoni na ramadi gan ko pokinne na tengala ka na bera marale o lo be nyango be kenya to ngolo na lo soite
5: ore si sabu ko leng na be yirbe en kulukoni o lo be nyango te arena si na sho o lo be nyango be katiba ore raro yo leng public land na ke rura ba lo be nyango ba ju ende ba ki yo sukule ni ende ba ki yo hospital ni ka ke be lo ruwa na masai aret ninje lo be nyango ka ke ne bona jo irogira ran ninje la ruga imu ayo iroi abonu aya na duo ko prolose na ira urwa ba lo be nyongo pe yera mat ne jinga ke na rara ola habal jaru nga nagara jaru nga nagau ru rara jinga ye sia yongo reke nga na ni aku meru mok na ilo nga nagai ma gera marara enye e nga na duo ku luko ni na renenye
4: kai shire lo monte ngoton na sa uni na yanka kenya ole ni ngoni to jobo ni ti ore na gere ne jana ke reshiti ore isuli amoto loshona gele america e grana ke atina ke ntomo ne dopo na ke loshon po ke tese sona lunga e ntomo ne na reshiti bilo ore isuli amoto ai roja fi ken kroshi yo no tolo benyam ko ngabi ore kiro go isula gana gele loshole kenya pe shor sinjol to ilo o se bare nye tomba na gara mare ne dopo na ke se sona lunga e ntomo ne na na ore isuli amoto atina gele na wiki ne dopo na ke ngolonga tata era mena ye seregali mo mena sayura shikaro barengo na duaya ilata e petroli tene bona kenge mo city mo pio ndaye ila le gole benzani wa gragi loni serikali tialo ilata petroli na great jinga lo show e mo na bo show o seregali ni tene bo gulo show le bo yulo chole na G2G uri na gredo gili wingwa ina lo bade serikali ni bali lo mena sayin jere gelo serikali ai do ba ina ra marre ka to kolla e bele bu nyega marre lo show e mo en golo na mai lo show tialo chomi na do yega to kolla ita dawri na ga beje ilata e magana wo pio ko lo mon tan kala gana pa mo serikali lo show le Uganda ai balu nyangole de shotia lo wol ningona bore baga serigali etialo na biashara wol ningole lina ilata hemri lo shona ke pokira e bangona tena gata ile ko le binzani out serikali tangara na biashara ilata na limajo kire na kairo nyi lo benyam ko be Kenya tomba na gara matare e bangwa e minister ina tshikira era mara na kana duai report ne bodo polo sin so ipanto ya limajo ke lo serigali do goya ai do bana ke sirini ta county na ke samburo e maga kuno lo mon ne gara manyu en ke wanja malala stadium tena county na ke e samburo Jankulunga bejuma mosi
6: Jeshi Kenya Defense Forces na Ministry of Interior in a coordinated effort tunashirikiana kuhakikisha ya kwamba mambo ya banditry itakwisha na Wakenya wa Samburu, Baringo, Laikipia na hizi sehemu zingine zote wataungana na na Wakenya wengine kwa sababu ya maendeleo. Wakati uwanja huu unakamilika, vijana wetu badala ya kufikiria mambo ya kupambana na banditry waje wakuze talanta yao hapa. Tumekubaliana watu wa Samburu na wale ambao wanasema eti wafugaji hawataki maendeleo. Tunastahili kuwapasha.
4: Ore sauni yanga kenyana kashukunya kaishukolo munna ore gulego moka jina no Steven wala sanga
3: lo monto ndo robot ya Mayen FM Mayen FM enkidesheni ninininiro rosa itikiza momwana rongolo ngina bishana e wiki
7: Mayen
3: nyanna rikito nesu jukulie
7: asha
3: mo yebe age sula

0: Enkagenya en Mayen FM.
1: Na meet egirae tiatu engagenya Mayen FM.
2: Oh, nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1,077,777. Star Times Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
3: Ure mane na nyoke kira mate show ye. Entia masi, Emmanuel Elegiseme.
4: Mchanka yana she. Na mayana yo keto ripo itutionation
3: tenebo PK Lelion aka Saita Kwenye
5: kaya kishu muruga na rangaran tatanish muruga na ibala muruga na rasaka research olopenye
3: ke maki niki nguwa nare siya solo shole Kenya tenebo weni atu wankishu
5: kore ntuki na gerar maasa ya lao neri kore all tunga na ona vilo lo shole nye saki
3: ti atu wankagenya MIN FM
5: jage biya haku osenetai la wala wakasilino ibiso jeso jagora gafane Ningu ya nashomara, na ya nashomara ya tindo kitu
4: kio longa juma tatu Merabeki juma sara manare mirosho so mwana eni kada kenya
3: Enka kenya,
6: erepaya
4: Ege sepa katukula liki mba na ebrada Entumu sabo kuna loito duko ya tiatu lo shule Kenya Ithiru welda hapa ile tomo na kiyedu ntarikini na ara tomo nongwa Nipaka ntarikini tomo nwele Enuwe biyashara nipo kinti ya tuwa nkwabi oriki loroka njere Ure baro lukani ushia kwa sita biyashara tuwiri mpoku ne banani tine Ene tipa tuluduwa kwa lukani tato jinga na tumu Na gara endelea na jie ene Africa Commerce and Industry Summit 2026 Kela kweti Uhuru Gardens tena nga Nairobi Nkulungi na ara Ajuna sabi dhiru ngolongi nara are agela kun tari nito mwono nguan mpaka ntari nito mwono uile. Ke yundi jingsi yira atapi yako. Oluwa no shabakino katukulini duwaya esia ye biashara nye eile apu tewe ipoki na bana eniti na yundi msi yira atanoto na fasino tonga lusu nara onomage 50,000 shillings ni mbuku na fasino pitu mwiki yata oluwa ni ola jinga na tumo na GN Africa Summit. Ndi matoshe simu the plus 254-203-927-000 Arakita mkotuna jene mtandao te asis2026.kenyachamba.or.ke
7: Wondolowski attacking it! Deflected shot!
8: Ilomon lenki gurana teatua Mayen FM
9: Aido mwala ini kwenye mwabe duko ya diya olomole nkigula ndelee kuna isili gajiru merishara sidika tugula no frange solitei kutata. Mwela ini kwenye olomole mwela ini kwenye olomole selenge yolo show Agnes nge teacher selenge yeno ini kwenye na gwerro ngwe raro angadora ni nyanga isula ni naibungira rekodese usire ngwe raro angadora ongilomita ni na arato monwald 10 kilometers road race. Awele dengwele nesho mwina selenge yiru yalo ito duwa yungwe ngwe nisho katugula la isulu ngwe raro e half marathon ala ngwe raro angadora ongilomita ni tigira mwobodi adu ngwe raro na gwe ragi tenkana sa e Copenhagen tolo show le Denmark. Chomena selenge yolo show ala sirhengara esa na bolega ni mieto sekondi to mono ibe ne la big record nge juga tugul na bungira beselenge yolo show perez jep chirchi arubiga baiga balola ngalifu ni are otigitam chomolo chole kenya agwa ya rishara le na drugu diadu na gweta da show mo veronica loleo lo sidi nyala idi rishara ya rida ngare esa na bo ilda egani lo raile o sekondi ono ora gere nga shola ni ngone show meselenge yolo show le rwanda florence ni yonguru la ya rishara euni ore selenge ngai olo show grema ki de sila jerono ne la ya rishara yongwan chomo ngeti jage sidi le ari agwa Sula ni tiaro ngera ronga dore World Cross Country Championship Na gweragi Teleo hase te Florida Lo show lola Amerikani Ole nana olaba pali turugunda Ligini na aratomon Ole ningu ni mere ngela lomo Lengu rara gilangagi lomo Lengi gula ne volleyball Ole ningu ni gilangagi lomo Lo ipita Entimo lo show na gigula ne volleyball Geji gulo wa Falme Stars Anchire Eshomu ya wibangi na timo lo show Diatua inki gula ni tini Na gigula ne volleyball Olo show lor giloro Geji guna African Nation Championship Na lo show le Tunisia Eshomu ya gulo barnolo Lengena ni Gideon Tarusa Eshomu ya wibangi na gigula rinu Nia sujara agero gurugo awale denki gura na irugo na shoma drum tenebo enti molo shele tunisia na shoma ra bo imi na gura ndose dio guni romo sori seri le digira mo imete tomo no imete digira mo imete digira mo kuni digira mo imete tomo no ile ni rogia rumo enti molo shele gana ni wage sia bo imi ni ndose dio guni romo sori le digira mo imete digira mo digira mo imete digira mo kuni tiaru ruhu lenye e we na re ngole ne gura rumo enti molo sho le algeria bo imi ni ndose dio guni tiobo edingo ne shoma ra ina timo lo shele algeria bo isulo set le dogo ya digira mo imete digira mo bo le gwele lo bandolo ire ngana ni gideon tarusa agwa nyoka Google lorero sedili are ne boyisulu de digita mo imete digita mo bo tage ni togi olosho le algeria boyiro dolenteri ka tugol wa boyisulu sedili oguni de digita mo imete tomo no do ne itinta ati ne weji osiligi tenti mo losho le kenya wale ningo nigi ndibira mape losho le banchere eti entime manchester city ngebe renge cholo cholo ngere sana lishata shomaita ngolengo lina rangolole guranani enzo fernandez ryan sherky ngoli are na rangolole guranani antonio semenyo de nebe ngol na bona rangoro

0: le ameli tangai apata lari mission tara naibuko pier moke lava oleng nene mugara pai guada nyana kape lari
1: ibai
0: ya jona asman play through mahala gawa dora bayara yola inun kanya ban nani gira jawo munan kai ya joki wadari yan chogra mai lava oleng mayolo kake no munna banyara ngai
1: Leah.
0: Nasingan kai na jilea. Melita. Good morning.
1: Good morning.
0: Yes, how are you?
1: I am good. How are you?
0: I'm being very, very well. Naga jibia.
1: Ah,
0: I'm very fine.
1: Very fine.
0: Fine. Kara fine no ling. Mara nyamali. Dala jakara sidai. Yes, ning jangkaye na chirang kare kana ngai wiki sidai yo ling.
1: Kabisa.
0: Nang kai long sidai yo ling. Elele kai kun sidai yo ling.
1: Kabisa.
0: Tanai jumata ro sidai yo ling. Ana so ngwan.
1: Sidai o leng.
0: Yes, na te kabisa. Dala jo kewa ngengop.
1: Dewan.
0: Yerobi. Yuju yanka yashi. Era dalile nchan. Niki jo ke ashi. Era yina na labulabul. Muj. Niki jo yok.
1: Ashi.
0: Ashi. Ebay. Kaya mwole muna yu weekend.
1: Ay, sidai weekend ayo leng. Asho mwanga ulele.
0: Yes.
1: Subari ltungana.
0: Ashi.
1: Idurirore nchan.
0: Nurunda nchan. Amen. Inasina no niki no olarusi wedding
1: olarusi
0: yes you na lomba na jara na rakera no muscles epokitoki na wodi najudo ko wedding e woshi na woshi na or mega
1: wedding
0: niki gano yo relax no wetia ulu na jira ngole weekend I mean Sunday kidika nisa na moje niwa nka yo leng kidwa ngole mbili sankai ben kitan kai ndolo yes danan kai ndi shibi yo nka yo leng ndira ko ni yo ko leng na de be gol
1: ibai
0: kemo ngola ko motorik no shwa yiye ngwa salwan dulo nyo kanisa jumapili amkelo ne ne kan shal do rabi lo kanisa
1: ni kin ta goli
0: dar bal ga ngan dal ni kay ta gol sara li kin ta gol o sungulo li kin ta gol e sere mara ni basi ndu ga hon nyo li kay ru ngan ni sun dar sten ne rabi o sun dar bna sida yulle ke ba kay da bna rabi anga sida
1: yulle
0: tulia ndo ay ki ki barabara ni no shake ni jan kay na shi amore ne swara ne chenye na ke bi kontara sire yok na ga nyur yanga yok po ke de shata ne se sinya jora la ngola na swara sinjo le ngola ni ngola sile ga jira so khore lo lo alik yoga swara chino ya normal le no lo lo alik yoga ne murwe no na rama tari na ja kayetu amu gido jo kay na sunyo ya na ante ne wujite ngi chit karibu sana ki jamanu mpaka sangapi
1: mpaka sana ni ndama
0: e bae ne jo na ye karibu ni boga na twa
1: o ramati
0: ki jari shatu ga ni ki jo
1: Ongwan.
0: Yes, na risara kiti ola indimoni. Jeshul dara lando lolol dal geju angwen. Ongwan.
1: Niji angwen.
0: Angwen.
1: Ongwan angwen.
0: Ngira na pokun ndo naji
1: Nailots.
0: Yes, na hom mekela mana.
1: La marau.
0: Arun nyaga lungana ke langs jala sar lando lodo lo jil jangwan. Ne jas nje angwan.
1: Angwan.
0: Na na jadi lang o jil teso the same. Ne jas nje no.
1: Angwan.
0: Kaya lu sikin tu dua nyako leng torori. Ode pukuru genye.
1: Kinyanyuk.
0: Na dua nyana aja nje a. Munai be
1: tinju.
0: Tinju juga yang kolong. Aja nje a kolong.
1: A kolong.
0: Yes. Ode be tinju yang kare. Ni jenje a kare.
1: A kare.
0: Ni jengkinne. Ni jenje a kinne. Ni jenje yang kringo. Ni jenje. Ni jenje a kring.
1: Todo
0: ara ne aw ore njama gna na ni jwe ke mongo jeje among todo ajake e ore lolo
1: ke
0: jengo lolo pi na do a enenye ye tangala kira la mare ke dogo le kaju masa sinde lolo ngo jige batne wedi ne dil tesoti de
2: Ore Ebola na emoyian torono naishom. Kiliki ministry biotisha ajo eton meeta ina moyian telosho kake ketii loshon lelatiam. Neishia na nikirribom. Ore Ebola na kitasuroi tenembung osarge arake nkamulak oltung'ani otam. Kitasuroi sii eimu nkilani oltung'ani otam. Irkarash leruata ngikompeni osintano arake tenembung aitoki ake naibung ilo ota Ebola. Na itum sii tenembung osesen loltung'ani owa Ebola. Ore bulabul lena moyian na keeku imololong ekititu elukunya oleng ining emion toomputu osesen elototo enkoshoke nilopisho tenebo sii ewa oltung'ani osarge limintaiki. Tenidol ajo eeta kulo bulabul arashu eeta oltung'ani liyiolom tekepai kewon niwosh report iwosh esimu meshomo 719 ning'oru embaata esiokinoto. Torripo kewon erishat pooki susuja nkaik tosabuni wenkare naruko arake iasishore alcohol sanitizer minyikaki lopat arake enetarotoko oltung'ani oota kulo bulabul. Tenaa kiyie oramatita oltung'ani oota kulo bulabul taasishore nkilani nikirrip a protective equipment nimpot ilopisaani le biotisho. Mintoki aparan iloshon ootolimuoki ajo ketii ena moyian na tenelo metaa ibayie itaparana toduai biotisho ino toonkolong'i 21. Na tenidol iyata orbulabuli lena moyian toosho report inakata ake. Mintoki sii anya nkiri oong'uesi omotonyi anaa nagurkewon, yekenyi, nkolin arake oeyai. Mataret lelo oolo netumieki Ebola nimikintoki sii aitamanaa ormarenge kake matusuj iratiot oosipa oitayu ministry e biotisho. Ore torkilikuai oguta ironya *719# arake iwosh esimu meshomo 719. Ngeroki sii jali orkilikuai eimu WhatsApp te 0700-719-719 arake baiki mtandao ang e www.health.go.ke. Stay informed, stay safe, together we can stop Ebola. Wuri elera chuti nikiaka ministry e biotisho KNPHI, Catholic Relief Services CRS, etenebo co-group partner project CGPP.

0: Hello, Maya.
1: Yes.
0: Olashe.
1: Woye.
0: Suba royi oleng.
1: Suba bi.
0: Normere she.
2: Meni nyena.
0: O suba na.
2: Masiata, kaji masiata.
0: O masiata.
1: Ashu njodi ye ngarna. Ashu njodi ye ngarna bo kota.
0: Oh,
1: nda
0: kenya
1: ngamu na mu megwa kenye. Ega a. Nde mangi ne dungo gende nyara ara.
0: Wala sheke jambo lomi.
1: Isida yoleng.
0: Eh.
1: Yavanga kabisa.
0: Eh.
1: Eba ye.
0: Kyaonga nai.
1: Eh.
0: Ege nywe sida ningi nyanga ya nashe.
1: Ashe.
0: Wala sirote Francis Tegumba.
1: Karibu.
0: Naro ni muri kiu.
1: Eh.
0: Enda uo mere ni saidia mbala seki.
1: Oh.
0: Ore na iduo na ita nano na anashudia ne analo fundi.
1: Ehe.
0: Nikinda bragi orunganya nkajini ngaramia iye ninjoyo mbisa ikumu.
1: Ho.
0: Kaka ore bada marajo meloni nyalari ore bada katikati ya lapa awalapa itina are okuni.
1: Ehe.
0: Neure anadua ajisonda.
1: Ho.
0: Chabasara nige yaka.
1: Sabu.
0: Rashunia sheti sukulu na mga shudia nano sukulu fulani maide marajo na reharaju sukulu ne heti nepi omidevi.
1: Ehe.
0: Ore bada runyadi ngingera neure anadua ajini akupesha.
1: Nera wala wambala moja sirigali
0: ay lazi megera mbala pokini mere ndoki ne mera
1: ehe
0: kaki rodonu nara ajeo eropari na muka izingo pe pele lerungani ya rungu na pala kaki mere angasi ya namuru reiso matoki kaki sumi yako nareiso mamu ya rambesa ini ya gwelatu
1: yes
0: chabai nasara na igu nyere ni mege mage pokina mu nija neri unaye makana ifilika natoi ni robiraka
1: yes
0: ama na inyina inaji ya rashweni angaji sugula rashweni noro inyamata onkeba na igara maneke yaka
1: uleng uleng
0: tohono uleng ino kaya ito pasek prevaishwa ni ingo kumayunga muko kipana ya kebe sujima
1: ehe
0: siguri
1: yes asho uleng
0: asho uleng
1: na asho uleng ando kaya saa tetuwa kenya dungu dungu
3: ejo
1: njerubela adu sugul Nara sheria na do engineers na do.
3: Evi.
1: Nara mbala ni shogi license, amisho contract.

0: Kabisa kabisa najiri mbara una saa ya show lempa abu masalilo sungoli na ojo kiba ya tabagiyo sasiri na yambala nangyora kita mbola inungoni Ure ye jesida yore ni gradi ya jo
1: Engudi oramati
0: Kabisa enengudi
2: Oramati
0: Kure ye ole jingundi ya ole lunga likoshi na ngudi oramati Na are kuna saa ito yi enadama Kanga ilo le gradi ya ndo show yu ele nangyani
3: Majen alo Hello Majen
4: Ayan
3: Yes
4: lahen
3: lang reng
4: oi
3: so baro yo leng
4: ene ngudi lara ma di
3: ni nyaro gol
4: ai lara na ni ona silinge na
3: edi
4: ki ja bagan gire marinda
3: oo
4: di bagira daro bale ni shadan gire shadi na igire daro yo leng na rang ali
3: ja baru ya na gire marinda
4: Eje
3: ngir
4: na
3: ri rahimarangong,
4: eje ngir
3: chadi na agara gara
4: rangaki.
0: Ngir na li angkosage. Eje ngir na li age otoro dua. Yeye, kese bara. Tomo tiem di aramaji, ogolo legi janan le nolaga rasadi. Ayi gara rongoi roi. Mhm. Kese bara ma ari ngolaga arusi. Mhm. Ni di ngolaga ni Ilaa dunia ngor nengko pa amikona. Amo na ngulai nara. Ura beruga ibonji. Nengi sini ngila melaru nyai gaja. Iti.
2: Iri.
0: Ura ngudi yang pokin.
2: Mulai.
0: Kerak kerak. Nor mufuro nasi ara. Tadua. Berada nuri ngulai landu nemen ada pihak dol. Nega aja.
2: Dol dol.
0: Nega dol dol. Ntar jamal yol nengara.
2: Kifabi ushi.
0: Sedaya lugu.
2: Messi
0: day attack dey. Na by the way. O si wadu le ko modu la yan jowo do ngilandu na naji. Sunday best.
2: Yes.
0: Ni jenga ko wardrobe nda ube ngiladu na eso. By the way ngiladu na jingi nya solcho go. Na baye ngo shegir nya urab na ngacho do ngilo. Urab ya to pejaro na gonji bejirugo. Na ngi shade ngila lonyo ne loronyi. Basi. Ora la sadi. Na la sadi nyegi tuak.
2: Miroroi.
0: No godu yele ngorisho. Ayo raundu na tiye ehima na hmm. Na riyana gaja.

0: wannan ka ganya
1: bidaren ce masa darmura nan gaba da Michael Emmanuel Olekisi
2: janye bona no pike ile leone ke esai ta gwane
0: ke magine siyasa olo shole kenya
1: ni shere darma sai
2: yes
1: ni gara maendeleo el wati yo la rico ni gara la raja ni gara sukun
2: ni gara o shule gara karam beni be gaja
0: imagine en ka ganya darma ganga ganya imagine sa saba kamili wala nini ngone sa nane kamili ta gore yene ja ta da majon tari na ratomon o ngwan wala bale tomon ba tari na ratomon ele wala bale tomon te wede jo huru gardens na de summit sab ko leng na jo do the Africa Commerce and Industry Summit 2026 eltoi Kenya National Chamber of Commerce and Industry keji KNCC I wala ne weji na me go last do le mpiru mugano na mar jo stand as do we la mir chere bia hereno 50,000 na kwenda ju nindi mandro stand sida yu leng ongal fineja onom tadam no longa ju tari na rato mon ngon pakato mon oile wala ni mon ori yana je do la jara baye sanane kamili nindi na shudo ole kiwa nafasi me ak yo do ropu olo mon kajin ngar na yo la shelen gren
3: na jina no masiata
2: kiru mon amera baye ki to ala lebor jangairo subati tengolo ga jumai
3: jumai ne
2: tengolo ga jumai ni joge na ye
3: Olesere.
4: Doropo Lomon, Jemayen FM.

0: Wow, kodi. Aduna ngaji elelere maya NFM ngolonge juma tatu ndari inara tikita mobo olaba leodo 2026. Nikiri nanga ngolonge juma tatu round ni ya kwanza ni Gray Romoni Rmasa ipogino rumiro nage yoku teatua nage seuse unalulunga. Aduna nage lelere maya NFM ngolonge juma tatu. Gray Romoni ipogino tonka ipogirari ajona nage karibu sana. Mairi ya marinage omita show saa tomon wari entipa. Sidaini mba adolda jolda igani ora tomono isiet. Ninja nage oro gredi size yet endama. Nairobi anaveji duage Nairobi. In fact, kegira nyiru juruj. Mayula jo keja ina murwe nitiye. Kelia nchan mambo iku aje. Ketie inki japane anakop kenki nukunati. Yula jore sai idealo rumelili na enwerisha rena na lorue ndogi na jie nkurin. Mere eno yukurin yontari. Ashiwe nongishu. Hapana, kero shi NDM. Na lorue joma kinuku. Na inakuanga noma sana. Nigira naga ito monirmasa ipo kini keja inamuruwa niti mambo iku aje. Ama inamuruwa niti inakakaje. Tolikisi yu kinage imbaa na hapo ito duguwa inamuruwa niti ninti jungu nage rmasa uboa rokuni hatuwa nage eliliru MINFM. Mengolonge juma tatu niyo naga ajo mambo iku sawa sawa weekend yako ilikuwa aje. Na kumbogi mbaa oleng na hapo ito duguwa nage ashuna shumbo ito duguwa over the weekend. Na kiti nage ni weji pegi ligie inanabaa po kini olaini ningoni. Nikira naga itromoni yebu wana. Kikira ajwa karibu sana around ya kwanza. Niti nage county ya Narok. Tada mwajiru mnage ingresheni ya Maya NFM. Mnage ipinabu ompointi nara napisha nati. Niti county ya Kajiado, county ya Nairobi. Na hitu mnage ipitiatu ipinabu ompointi nara ile. County ya Samburu, Laikipia, ya Baringo. Na hitu mnage ingresheni ya Maya NFM. Tiatu ipinabu ompointi nara ime. Niti nage ingwa pia bo anaiti yango nalakuwa kidogo. Tada mwajindi mnaga anoto ingresheni ya Maya NFM dorigele digitali mu app na GNA Media Max Waves. Iru mage yogi tipo kiwe inabani niti na inanage fegi rajo karibu sana. Mari ya marinage gra roda marinebo keja inamuruwa niti nto mono nage obo waro kuni. Kipo naga nga mnana simu itarishara anemia. Doro shwe simu mnage urumosori nabishana urumosori yare unina udo nabo nabishana. Ashuna urumosori nabishana uniare. Naudo areuni arena bo nigia tatata oruparuru excess. Ingiyo kinako la ini ngoni tataki yew. Begi rumogi naka iria mari. Kia tatata oruparuru excess. Mila mari nako la ini ngoni. Madegra nage ader kigira iria mari. Kigira ngar oldama trenebo.
1: Ewangan Olu Show. Mayan FM.

0: mwanen kakenya
1: Kibitha ni nchia mwase dhirumura nga wala mwakuzi Emmanuel ule kisi
2: Chane bona nupike ile liyo ni KSA ita kwenye
0: Kima ginye siyasa olo shole Kenya
1: Nishere kara maase
2: Yes
1: Nigiara maendeleo Nishwati yola riko Nigiara laraja Nigiara sukulu
2: Nigira osho nigiara karambe nyebe kaja
0: Imagine En kakenya
3: Dere magia En kakenya imagenya
4: Mayan FM
5: Mayan FM na bom point na vishana enigeso yuk na ro county telonga
4: Mayan FM
6: Mayan FM na bom point ile esumiso yuk

0: emane la yoga e la den kay amosabu ge yo radanye ti atun ki shu ya
1: ne wal yesu ne jo kya ne jo miure shu wore ba kita ata tunga mak interio ay bu ay
0: to mayan na tene en amoru re la nyurada o shu yo ko sele ki
2: lo bola gra la masa ne me do ya gara ga ya na shu
0: ne mor ni mo ti atur marida
3: en korobilan kay
1: wore bo agir le shu shibino shi na nyang

0: Mayen FM engkaji neruwadwa engkaji nikiwarwe lio
1: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
0: olono ngota
1: kona baridi
0: medungi
1: meto
0: oruposi muru
1: eora kule
0: rotian
1: kisiriri
0: esikirara
1: nikiti isi naira sirasa
0: maji moto
1: tenebo okatakala
0: ndiri nga ujadu ingirisheni no namba nabo Mayen FM itinabo opointi na abishena ewangan olosho
2: Mayen FM FM.